nani mo nyamso nani mo nyamso ha me teme we no ha wo nyamso wo nyamso da fu nyamso wo

Mi mawa mo, mi siwa mo mo. Eni mi mawa mo. Ah, ariwa mawe wa. Mi mawa mo. We are doomed. Ah. Osi sa pimpi tiku. Na semi na semi tafo. Sa pimpi tito. Na semi na semi tafia. Daddy.

0: boyina to jabra na wani piece kasi ebo di nkomo no se ne die fertilizer bo ni kuwa mo panti ame adwuma na nkasa wo mo eye no wo mo bo eti
1: ma ye no ha akwa fo no no do na so no akwa mo ntino makoto mo di abodi no mo da dwuma ba sa me gane ye tin no chi no no ba ni ye chi yo ga mo do wi ye so no no ba so ho no ma ja ja ante ma to ma ti tu ammonia bra de ye no ama ye ni ye ye so a ti wi ye so ye nyato fo ni nya ma no ye gane ye tin ma akwa fo do no mo kan se da ba en so ama sa de ye so no no ti si aso so no obusu ba basa se so no kenya yo obusu na si si mu so so still no give me pay ha de re se e gbe o ye no no to odubi ye no a ye nto ye no ama ni sika sama ko fun ama na de bi o pesu bi a din en ti o sa ko ye fofun ko na fofun so sa a din ti e kwa ndi se mi sa kan sa ba ba ya de de ha o chi sama ama fu
0: Ania yokoti ye wanu ye president ya wada peas and farmers association of ghana douglas ano sanse mo nyina Otobrosie kojo buodu ene tro ya wode ebesom yen.
2: Se omanfo ebeka ya nanu fiada anopa. Ena mebo asembi so ewo kasebo mu. Ene bra ye dido bo nkata present present mu no eba ne se. Omanfo ede enkrata petitions ababed 9 peace news se. Wone a ete wejagbawe wo mu wu. De ama omu ewuo ene se. Kane nanka ye wo Bebia, sawoko fa bola, wadebeko, yefra transfer stations. Zoom layo adaruma osisi transfer stations, ewo gana asei, sa weja hosei nebi woho, afei, uhe achimota new station asei ya, nabaku woho, neno diena ya ni se, se, abobo yaani wamua, eswaswa, bicycle, omode, ekosi sa bola no, e yase bia, obakwa kodu ajen kotoku, anase, obekwa chirichichi bebi ansana wakwa kotu de bola negu okose sa bola no na de ko transfer station ho na zoom lines kasa kese akese no a na omo de sisa sa bola na omo de enu mum age bola ni nyina afri ho de ko bebi a ye dane daneani ewo age gotoku ekọ daneani ye nya emu plastics a omo de bi ye dust bins e ma ye nya emu fertilizers ene ade nyina afri mu then so de na petitions no amamfo de bre me no kire ne se As a transfer stations ni nyina enya adwuma biom. Se se transfer stations no enya adwuma. Na eno na yesu aduabrem a ye brebre yaso ase na ehunu se ampa. Se transfer stations no enka ban ene company no enhyehye ene se. Se ankonkra de ne bola no eba ho a na nka zoom line for no omo no wo ahoden no omo sese ne nyina anko. Sika wo ho a se se enka ban tua ma omo se. Omo clinic ro nyina asesa sa bola no e de akoba bia ye dan dan ni na zo esan se aban ye se watwa zoom line contract mu na sika esese ekọ no enkọ no zuzu nti no ama sa eho no obi ankobie e na ado bola aba begu na akwa akoye company no ka ya de company no so betimi aye ne sa eno na ama se sei abobo ya a enye ketwa esesa bola na obi hunu ba bi o mede bola no ekro enti e ma na no fiada ye kan ho asem kire se Odansi ni bi kura de ose oto no bo ase kan abobo ya ya na esan so beye ahankru ne akira obu nyina de bola ewo makati hill ho yenu ya kaleb kojua ade ekokohwe ho na oche awie ye kohese na nesitie enei nso so yesanya mentie se abobo ya afo no a omo de bola ekọ ho no omo kan abobo ya no do so ama ekwan no omo agye lenu a efri weja ho no ba enkromase omo agye baako ya ho ni nyina ya abobo ya afo nko anti Wani ya nam kwa asono, omu hu e chile omu pa, ti ya suma kaleb se, onko onko he, na ya tiye biya, omu boi mwama ni. Kwa juu, akwa ba?
3: Yeja akad na
2: wana. Na, uko ya neti se?
3: Yo, seni ya, odeshe menza seme yonko ya na, midu, Makati Hills, udu traffic inu onu ma, uko ya ni mkakra baya se, ona antebe 100 meters ha, uko ya kakra, unsabe yonko msei, e wona obo ya ni na omodi omoni achre amukokotu mbola negu na menyabotre ekọ hono mu ekọ hye ne ekọ so hono mu nti ukọ enim kakra bo unse abo ya ni na asen so se me ha me ni nkas enka pa over 200 ena ya obo ya dodo a omu na omodi omoni achre hono mu amukokotu mbola negu ewo da ekwan so hono mu ekwan so nye adeba ko ni se ekwan so nye ukọ enim kakra ekọ akaka kanu edu etifi wono mbe bi omutubala ni gunu atache nkoa ana ewo wono mu enti ama atumi abu ya ni bi kura atumi eye eka wono mu ssc kwa mu na cars grant mu mba motors entumi mba nipo